0: uzawutshintsha ufuna isimono
1: ndifuna umama kusasa bafike pha kumba ndiphathele isithombe sakhe
0: uthi umprofeti ke gijima ufike ejerusalema ngomso uphathe isithombe sakhe
1: ndiza kulungisa le nto uthixo uzawusebenza ngegama likayesu
0: amen
1: uyandipha ke ma but kodwa endifuna niyenze ndifuna le nto uba icawe ningayenzi indawo yobana nifike

0: Ed, ubona ngani ukuthi manje sengihlaselwa i-addiction sekukhonto engahambi kahle manje?
1: Khona sengiyibona sengine ikweleti ene sengiyasengikhathi.
0: So yini wenza ke
1: but kungisifunde esodwa esenzeka esenza ukuthi ngibone noma

0: wenzani uyini wenzayo ke
1: but kungifunde sodwa esenzeka esenza ukuthi ngibone noma ngiyeke ekugembona la ngacishe khona so loko kulapho khona ngalesi ngesikhathi ukugembona into ekufanele imbuli kufanele ungenele ama-rate uma kushaya i-past 8 uyazi ukuthi wena kufanele uqale i-rate uma kushaya

0: Udayise ngezinto cha ukuthi udayisa ngezinto ezibucayi nempahla
1: nesho buthi akazi
0: wakwafika isigaba kaniphumla
1: neyikweleti ke wangena kuzona
0: but phumla wakwafika esigabeni leso udayisa khona nezinto neyibalekile neyimpahla ukuthi ukhanda imali yokugembula
2: angikaze ngizongishiya ekuthenini ngidayise ngiyabe ngabe kwabambe ngangidayisa nje impahla ngiboleka imali komashu.

sengijida whole building izindathim ngezingane zakwethu ngiyabuzwa sesiwama hayi namagama lokho eqhamukile nje wonke awesingisi lapha lesifazane liyisingisi indawo lesilisa liyisingisi kodwa ke ngibe ngakusolike phela ke hey umoya wagibela ke lapho ulpithi lika baba uDube ngizizwe isingisi nje sesivele siyivuze

ngendlela esimanga senziwa ngokwekhethelo umuledala umuntu wakhetha nje ukuthi nje athatha isikhathi sakhe sonke nesineke sakhe sonke esenza umuntu wesifazane njengoba uzuzwelile nje echazile lapha no Dr. Zungu ukuthi kuwe kanjani la ama chromosomes ke thina ukuthi so XX umuntu wesilisa bo XY nakhona lokho kuyasibenefitis

0: in public.
1: Umphakathi ukhetha ngifuna lo sibeke in simple form uma sithi kuyavota imiqondo yabalaleli njengamanje ifika ukuvota kohulumeni basekhaya lokho kuzobe ngi November ingabe sikhuluma ngalokho ukuvota yini noma sikhuluma ngokuvota okuhlukile elingqondo yakhe njengamanje izovela imfikise lapho uyabona kanti la sikhuluma ngokunye and then ke konke lokho uhlelo ngabe sekukhona sekuhleliwe ukuthi senza kanjani.

0: efuna umuntu ngaphezulu isikhundla futhi asikho isikhundla esilinganiselwa nokuhlukumezeka komndeni asikho futhi isikhundla esilingana nokuthi umphakathi usale uphazamisekile ecabangayo uhlale ngokwesayo ngakugqugquzela-ke ukuthi kubalulekile ukuthi asibeke ukubhekiselelana ngoba uma ufuna ukwakha ngeke wakhe wedwa ukuthi-ke nje phela
1: abakuleyo kuleli khosatu.

kuba nje ukuthi bazonilekelela abalele lozethu ngokuzinakekela ngokukwemvelo ke thina sisi sonke sinakekela imizimba yethu ngokwemvelo. Ngikukhumbuzeka mayela emakhaya ukuthi kungani sisonke yakhetha ukusebenzisa ama natural products ingoba aphephe kuphephile ukusebenzisa awaxabani nalutho futhi awanawo ama side effects. Naphezu kwakho konke alapha umsuka wenkinga alaphula awekuchaza ukuthi molapha ama symptoms lento ekuvelile ke ngenza umzekeliso nje nomphatho yinya uma ngabe uzofika kuthina sisonke ungifanele amatuli ngiphathwa ikhanda ngikunikeza into yekhanda chaza ukuthi sisonke sakhetha ukulapha impande umsuka lento edala ukuthi wena uphathwe ikhanda lento edala ukuthi wena uphathwe irash lento edala ukuthi ukhathale njalo wena uhlele ukhathele nje uthi awungaze ngafa ngikhathala ngivuka siyolapha leyo nto ukuze lokhu okuvela ngaphezulu okuyimpawu kungabe kusakuphatha. Namhlanje ke sithe ngizokhuluma ngangakhuluma

0: Mr. Njeya sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni.
1: Ngibingelele mfowakini, ngibingelele ithimba lonke ngaphansi kwehlolo lamhlanje, ngibingelele bonke abalali bokho bomsakazo bese siyabonga ithuba.
0: Kuyintokozo kakhulu baba ukuthi sibe nawe osukwini lwanamhlanje. Unkulunkulu sasigcinile sibone elinye isonto.
1: Siyabonga kakhulu mfowakini, weekend bekubutasatasa kodwa ke siyabonga ukuthi unkulunkulu silondile kwaze kwafika lesikhathi.
0: Yes, mhlambe asingene nje kwingqikithi iyalo udaba. Abantu bebelindele ikakhulukazi usihlalo uMavava Sikhakhane ukuthi uyena ozokuba kwesubmeye eThekwini njengoba engusihlalo weqembu kwisifunda iTheku. Kodwa ke akwenzekanga kanjalo. Mhlambe kuphi ungasinikeza khona ngokusekwahlaluka nje kulona iqembu iIFP la isifundeni iTheku esifundazweni saKwaZulu-Natal.
1: Mfowakini, bekuvele kulindelekile khona ukuthi ngempela njengoba usoshilo ukuthi uMavava yena njengosihlalo, ngoba siyazi ukuthi usihlalo yena uma kuwukuthi kumasipala noma iSM singasho ukuthi ise-district level, kuye kube usihlalo we-district ukubheke ukuthi uyena ozoba mhlawumbe athathe iposition njengokuba umeya kanjalo ukuze kuyofika even nakuphezulu, ngoba sazi nakunational kuye kube upresident kanjalo. Kodwa-ke namhlanje kuye kwashaya-ke inkwijo ikhwebu uma ngabe sesibona ukuthi cha akusiyena lo muntu bekade simbhekile. Mhlampe ke umbuzo mfakagine esingasho ukuthi kusho ukuthini lokho kubona abaholi abasephalamende noma sibabona sibemenyezelwe kakhulukazi ey'gabeni zomasipala ngabe kusho ukuthi bayadimothwa yini, ngoba uma ukwi-province kwe-legislature sekuthiwa uyolapha uya emkhandlweni okusho ukuthi wehlela ubuyela phansi ngoba

0: Ungupho ngokuphawula mhlambe ngokuthi indaba ekanjalo sibe nesiqiniseko sokuthi nathi siwumphakathi laba ababandakanyekayo kwenziwa ama lifestyle audits njalo abantwana bethu bahamba bayogijima bagijimela mahala
1: kuyiqiniso lelo mfakagina uma ngabe kokuthi amaqembu ezepolitiki lawo ikakhulukazi aphikisayo ikakhulukazi wona avundulule yona lenkohlakalo azoqhubeka nayo ngempela kungabe ukuthi nje no ingoba nako mhlambe kuyiphu noma ngasho ukuthi kwi-weapon yokuthi ngoba vele siyokhethweni in the next 2 months kube yiloko kuphela bese kuphela lapho kuqhubekwe nanga ngoba bawini abawatholile amavoti bangaba bawatholanga wavela umsebenzi wabo ukuthi baphikise la kufanele baphikise khona baveze inkohlakalo kufanele baveze khona inkohlakalo abaholayo noma uhulumeni noma laba sobelida lo mkhandlu uma kumkhandlu babe accountable ngezinto ezironga basuke bezenzile singakujabulela lokho mfo wakhe kodwa ngeke sikujabuleleke uma kukuthi kuyoba nje itulo lezepolitiki noma singasho nje ukuthi umdlalo wezepolitiki okuthi mangabe sekudlula ukhetho abantu bagcine mhlawumbe bonake lawo bantu abakuvezile uma ngabe sokuthi ukuthi uyibona bawinile nabo benza okufanayo kodwa bakubize ngenye into kodwa uthola ukuthi kona kuyefana so izinto ke lezo mfo kwagcine ezenzekayo ke njengamanje uzokhumbula ukuthi yake kwaduma kakhulu ngeqembu le-ANC kuthiwa kukhona into ekuthiwa i-diplomatic cadre ebeyiveleke isobala into yakhona iDA iyayigijima phambili ngalo kodwa uma ungena khona e-Western Cape uyathola na iDA banayo into efana ne-ANC but bona bayibizi nge-diplomat cadre so ke yizona zonke-ke izinto ey'njalo mfo wagini ukuthi ezinye zezinto kufanele siyibheke ukuthi mhlawumpe ukusebenza kwazo ngabe i-purpose yokuthi-ke iyayifeza yini i-purpose ukuthi babe accountable lawo bantu abasuke bethinteka noma kusuke kuyitulo nje noma kusuke kuyimpi nje noma umdlalo nje wezepolitiki.
0: Yes. Mhlambe ngifisa sambe songena lapha ya Mr. Nje kwiqembu le-ANC lisingathe ama manifesto lishaya isifuba lethi lifisa ukunqoba ngamalengiso kuzona zonke izifundazwe ikakhulukazi nanomkhandlu wetheku futhi omunye yimkhandlu ebayigojele kakhulu. Mhlambe ikuphi ungasinikeza khona bangakwazi ukuthi babhekane nokho abakushona nokuthi kumkhandlu wetheku usilandise kabanzi. Bangenze njani ngoba engathi nomncintiswano uphezulu la eThekwini.
1: Number akene iqiniso nje limile mangabe sizokhuluma hayi ngendlela mhlawumbe sifisa ukukhuluma esifisa ukuthanda nga esithanda ukukhuluma ngayo kodwa sizokhuluma ngokwama facts akhona njengoba sikhuluma nje kule administration ephelayo ANC bahlulekile ngo 2021 ukuyibuyisa

0: Kintati zinhlanum or less.
1: Ya vok inenga gusho kukuti umangase sithi loka bakushoyo kuyiqiniso noma kusondelene neqiniso akusilona iqiniso lelo mvukagini qhelele kakhulu neqiniso uma ngabe uzothatha inkulumo kasihlalo umama umbalishinga ebekade isithanga

na kube izinto ezizokwenza ukuthi amadodakazi ethu aziphathe ngayo and agcina ephila impilo eright. And ngithi kubantu besifazane kunezinto nje ezintathu ebemfisa ukuzisho ezingashintsha impilo yakho ezingakuvikela ekutheni uzithole sewuphathwa isifo sikashukela njengoba ngike ngasho ukuthi isona njengamanje esihamba phambili. Ngicela ukuthi sivakashele ezindaweni zezempilo wenze nje isikali sakho, wenze ena ubude bakho ukuze uthole iBMI bese senza newaste ukupheka ukhalo ngoba abantu besifazane banamhlanje eyibakhuluphele ngezisu kakhulu and esiswini kuhlala amafutha, amafutha acindezela insulin, insulin le okuyiyona etransporta ushukela emzimbeni wethu ukuze ena ukudla sikudlaye kungantanti egazini kukhuphula ushukela kodwa kuhambe uye ena eyiputshini zomzimba ukuze sithole amandla. So leyo nto ena yinto elula kodwa ena ivikela umuntu ezifeni ezifana noshukela, iBP, oasma, isifo senhliziyo. So ngithi ena ake sihambe nje siyibheke sabantu besifazane ngoba kahle kahle by right umuntu wesifazane ufanele ena isisu sakhe sikale uhalf weweight yakhe. Uma ngabe umuntu eqala u 60 kg isisu sakhe ke iwaist yakhe kufanele ibe uhalf which is 30 cm kodwa akwenzeki by right umuntu wesifazane kufanele ena isisu sakhe noma iwaist yakhe ingabi ngaphezulu kwa 80 cm njengoba emadodeni kufanele ingabi ngaphezulu ka 102. So ngaleso zathu ke uma ngabe uyazibona isisu sakho sikhulu yazi ukuthi usengcupheni kashukela, usengcupheni yeBP, usengcupheni yesifo senhliziyo kanti uma ngabe beungenza iweight neheight uthole iBMI bazokutshela futhi ukuthi kahle kahle wena ngokwe BMI yakho kufanele ngabe ukalabani. Then bese ena usebenza ke accordingly sewazi ukuthi okay mina ngile weight kodwa kufanele ngibe ile weight. So siyacela kakhulu ukuthi futhi abantu besifazane ikhensa yesibeletho kutholakala ukuthi abantu besifazane abaningi abayitholayo yilabo abanegciwane libiza nge-HPV. I-HPV ke uyakwazi ukuyitesta, uma usuyitestile uyakwazi ukuthi ena ungakwazi ukwenza i-pap smear uma i-right kodwa uma ngabe kutholakala ukuthi kunento e-wrong kuwena ku-HPV wakho bese ke wenza i-pap smear. Lokho kuze kwenza ukuthi uhulumeni avele athi ingane zamantombazana u9 years sekufanele ugome.

kwe treatment lawo ma classes ekuthiwa ngama treatment literacy classes ekutheni ukuthi kuzofana mhlawumbe ukuthi sike siqinisekise kakhulu ngoba siyazi ukuthi iningi imizamo esiyenziwe yenziwa yimele bamsane nohulumeni ngoba kade kuyo kwona laduka yezinto othola ukuthi nakhona mhlawumbe nathi ngala iba nokusikhiqa kakhulu mntakagina kuba ngiyalinganisa.

siyazi ukuthi iningi imizamo esiyenziwe yenziwa izimele bamtsane nohulumeni ngoba kade kuyo kwona laduka yezinto othola ukuthi nakhona mhlasimbe nathi ngala iba nokusikhiqa kakhulu mntakagina kube kuba ngiyalinganisa leso sikhathi ekuthini ukuthi kuthathwe amagazi but nakuba ethini ukuthi njengoba ngeke

0: asatholi luso nje ngisese uzingangisebenzeli hala
1: okay
0: baba ngisesengile nje emgedeni yavele yangena imali yami kahlalisonto lodi yangena ibaba imali yami baba umprofethi
1: ehhe
0: ngiyabonga ngiyabonga umprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathanga kubusisa kuzo zonke into osenzela zo
1: ukuza mama uJehova makathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe Oh wabaleka naku ma. Yebo, kwamavula kwababa wami njani? Siyabonga. Siyabonga kehle. Kwamavula kuvalelwe sekubuke sokwamukela.
2: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
1: Yebo baba.
2: Kasi ke sontweni wangiprofetha, ngani nenkinga.

0: makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Yeah.
0: Hayi umama wabahlanganisa abantu umprofeti uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ndabaxalela ba kuneni siprofeti esinje esiphuma kumprofeti ecaweni yami.
1: Yeah.
0: Hayi kuthe ngisabaxalela umprofeti unkosikazi kamsobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza.
1: Mhm.
0: Saxaxa ukubukhala.

0: ngene office ngithi ngizhangela indaba engiyithunyelwe kwathiwa I have for assistant of your job.
1: Ngibingelela bonke abasendlini, ngibingelele nengelosi yomprofesi. Ngibonge ngiqala ufika la ekhaya ngingenela insebenzo kamaqaqa. Ngayenza ngayiqeda kwaqala ekhaya kwathi unyakaza ikhona ingane yasisi wami esithola umsebenzi nasekhaya khona umnyakazayo. Kade sawubhalisela umxhaso kodwa ima bezoqala ukubaka umxhaso ngoba namsengiqale ngathi unyakazisa. Ngiphinde ngibonge inkonzo yokempophomeni kangihleli lapha ngahle sasigqobo lesi. Ngikhonkobele lonke uhlangothi lakwa-left. Kodwa akwathi ekuseni umprofethi esesikhipha ngezwa ngathi kukhona engikuzwayo ngathi ngingena emanzini kwaqaqeka konke angisenalo ukuthi ngangakwazi ngisho ukunyusa ingane kodwa namhlanje ngikwazi ukwenza yonke.
2: Ufike la ekhaya wathola umaqaqa kunemsebenzi kamprofethi umaqaqa khona ingane yathola umsebenzi. Sondela ma, ingane yathola umsebenzi usebenzisa umaqaqa. Kwavuleka nomxhaso bekade lubhalise iminyaka.
1: Yebo, kunjalo. Ngiyabonga.
2: Shaya izandla zakho, ingelosi yomprofethi iyasebenza.
3: Zameli, ngiyabingelela ugcobo lukababa, ngibingelele nawo wonke umuntu enkonzweni. Umsebenzi ngigcine usebenza ngoya ophelile nakhona ngawuyeka ngoba umsebenzi sibenza ngomanzi crash. Bekuthi uphele inyanga ngiqale ngenza izidingo zakho ezikhona mhlawumbe sina imali siyarenda futhi laba ngihlala khona ngoba ikhasi Richards Bay kodwa manje ngishasini sirenda phela emqashweni ngoba yazi sirenda besithenga nanokudla ukuthi hayi sanokudla la ecreche zobe yinibona yabo enza izidingo zakho sasinenoday ofwasinga imoto enje ngathi mina nampumelele ngiyawuyeka umsebenzi eke kuthi mina sikhaphazeke ukuthi hambe uthenga iy'moto emakhambi lisifake imali ngoba le nto imali esinikezayo ayikho atho kuma sibekezeleki ngayembekezele ukuthi kumele ngomunday ukuthi ngicela ngihlale emakhaya ngoba umsebenzi usomncane ngisomncane kanjani imali zethu ey'ngane ngasikhokhelile zona ngihlale ekhaya lokho ngihlupha ngihlupha vele suka phe endawo labe ndihlala kuyona ohlala kunye indawo la ethekweni edown kuthi ngesonto eliphelile ngolwesine ngithi ngizongentongaza.

ngiyaziholela ukuqashwa khona kodwa inkonzo yenzile ngabuya neswashi inkonzo yamama sayofesa wafika sakhuluma nomlungu ngisakufesa sakhuluma isingisi ngase umlungu ayikhulani ngakhuluma nje isizulu ngizengani sengisimnazi sizofika ngikalele usufike nomndeninini kodwa nje usukuzofika ngani kodwa imali incane kodwa ekusebenzeni kwakho ngiselangani engizele mina ngedwa ekhoneni.

0: engumuzi obiyelo obiyelwe
1: intsika yentsimbi izingange zethusi
0: Baba lizulu lakho eliphilile linamandla uNkulunkulu namandla uNkulunkulu ophilileyo ngegama lika Yesu Kristu wase Nazaretha ufuna namhlanje sithethe ngento ebalulekileyo ngamandla kaThixo nokuthetha kukaThixo negunya uThixo asinikeze lona ndifuna sithethe ngezinto zibe mbini namhlanje bese siyakhuleka sithandazela abantu sithethe ngegunya sithethe ewe ngokukhavarishwa nguThixo ngokubiyelwa nguThixo ngoba lithi iBhayibhile thina kaloku singumzi obiyelwa

0: prophet DK Smear, Issa Shudabisi, Gadangaza, Matausen, Iletulela, Itus Enamanda, Elapa Izifa Izilingi, Ezimbelesela, Ukubalwa Kuyo, Ushukela, Isibindi, Izinso, IPP, HIV, Enondlavuzo Besilisa, Nowesifazane, Iyagoma, Ungenwa Izifo Nemkhuhlane, Inkulu Lento, Thatha Eyakho, Ayinamngozi, Kanti Kuyaphileka, Siyatholakala Kuwo Wonke Amahhovisi Kamprofethi, Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, Kanye Nasethekwini, Futhi Siyakuphumelela, Uma Ukude, Ngemlilingwane, Ungashayi Ngezinombolo, 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282,
1: 082-0981-282, kube umbuso wodwa. Hayi ntombi, hayi hayi hayi, ngisho kade ngidla nje uma ngibukisa isami, angithi bengenele ngadla ntombi, bamkhisa isizwe le sibe ngakantombi, sifutheke isisibe singakabafethi, mbambam shene. Hey, umuntu kushe wafi umuntu engazi, eyi bamkhize, eyi ngeke. Hhayi, ngiqalele impela kudumisa umhlaba wonke manje, ngeke a-e ngeke. Nawe ufuna uhamba hamba nawe, nawe uhambe nawe ucela ukufunda le mbizane, ngoba fethi ukuthi lo muntu lomuntu lonenza uma kuthiwa akasekho nje siyovabela nasemhlabeni. Nawe ufuna ekugcine kufundisithi evele begobela wakho, ngeke.
2: Yabonga mfethi, uma ubona nje umehluko. Eyi, babusibiye sesindisa abantu abaningi, baningi babusibiye, abantu esebavusile. Phela nje uNkulunkulu esimbonga ngoba naye lamandla akusiwona wakhe, kodwa wacela uNkulunkulu. UNkulunkulu phela nje sidumisa uNkulunkulu nobabusibiya, ngoba kubabusibiya akekho, amandla angancaba wekho. Abantu ababongayo baningi, badlula iy'nwele zakho, sesindisa abantu abaningi baba, siyabonga.
1: Akusekona kuletolela lenibe kuvele kube umthwalo, uma ngiqeda ukudla kuvele kube umthwalo ntombi. Ingathi ngibambeke kuba siyangibamba lethi ngibamba la phansi kwamabeli, kuba ngathi ngibamba nje ngezandla ngithi yazi nje vesi ungayangikhulukamamami. Hayi, yabona uma ngithengele nenye, hayi impela, hayi kuthi ngathiwangakoze ophela lonyaka ngifuna ukuqamba amange vele kuze kuphele kuthi nje gole okoqo. Hayi ngeke ngiyakuzwa ipetha, hayi akusenamandla, akusenamandla, kushayekile nje kahle kahle.
2: Ngiyabonga sisi, makuyanga ukuthi umehluko uyawubona. Qhubeka nje sisi usebenze, imali ayilutho kunempilo. Impilo ebalulekile ukuthi umuntu uyebona imali ethiwa imali imali, kanti imali ayizukumsiza ngalutho. Ukufa kusegazini, ayekho umuntu ongagula, sonke siyagula. Kuphela nje sesilokhu sibeke imbiba, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, kodwa okubalulekile impilo. Ngiyabonga sisi.

kunjalo ke ngempela izwi lomprofeti yilo lelo lalela ke bese uyasukuma uyenza lithi iBhayibheli ke hlomani izikhali zonke zikamoya bakithi insebenzo zasembusweni izikhali zikamoya ilokho uNkulunkulu asinikeze khona ukuba sikwazi ukunqoba izimpi zikamoya lento obhekene nayo ngeke ukwazi ukuyinqoba njengamagama ngeke ukwazi ukuyinqoba ngempikiswano ngeke ukwazi ukuyinqoba futhi nangokwakho ukuhlakanipha nokwazi kodwa uyonqoba ngoba uNkulunkulu ethandile evumile ukhulumileke nomprofethi wamnikeza izinsebenzo zokulwisana nawo wonke amandla omoya ababi kakhulukazi okulwisana nawo wonke amandla omoya omubi noma ngabe kuthiwa uhlaselwa ngabathakathi noma ngabe kuthiwa uhlaselwa zimfamona noma ngabe kuthiwa uhlaselwa ngabantu abakuzondayo abangafisi ukuthi uphumelele ngezwi nangama-product omprofethi uzonqoba kusazoba kuhle ngempilo yakho sihlobo sami phuthuma ke uye kulezi ndawo ke ezibaliwe lapho umprofethi azobe khona njengoba siqala ke uSeptemba nje sithekele ngomhlaka 4 uzobe khona umprofethi eseNkandla laphaya e-Multipurpose Hall ngo-10 isikhathi ngomhlaka 4 bese sithi ngomhlaka 5 ukukhona futhi useThekwini lapha esango house for sorry number 421 kusimpe street ka antigem isikhathi sivula ngo past 80 of 50 wafika nje bathi isikhathi umprofethi nakube qala wathela ukusebenza kodwa kuhle ukuthi ukwela ufike kahle eli ngesikhathi umhlaka 7 ukukhona esongwe phambi kwase box ngasethe start khona futhi isikhathi uthele kanti ke ngomhlaka 8 ukukhona olunje ofisini ezansi mawushaplaya umamkhize uzobe khona umprofethi ethi ngomhlaka 9 kanti ngomhlaka 10 lukhona futhi laphaya emtubatuba kwamadolo center esalonikwa nomi.

0: Umsebenzi ungaphinde unike omunye umuntu ewusebenzi ngaphandle kwakho ngoba nizofundisa abantu hhayi ndiyalini bathi omunye umkwethi ena awu mkwethi khona niyibhathini ngosebenziseni ngathi hhayi abekho ibhathini enisebenzisileni
1: ngiyabonga hayi siyabonga shayela unkulunkulu wamehlo okay ukhona omunye esiqede masinyane esingele umsebenzi losuku mama uyasebenzisa nawe futhi
2: yebo nami ngithembile ukuthi usingelesithathu luvula

0: ngiyakhangela ingane ungakwazi ukuchana ngokuthoyilethe.
1: Right.
0: Kusho ukuthi ngiyidethi yami ukuthi iye esibhedlela izisele. Yani. Kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi okwenzekile ukuthi. Ithe ma seliphiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachanuka. Kusho ukuthi sazokhumbeka alisebenzise sibonimehlule.
1: Shayelani uNkulunkulu wami ehlombe.
2: Okay. Isihlabe kuthi lapho nizona ngibuhlabe kuthi lapho imthanjeni enazana bebuhlungu uthe kodwa makupheliswa ngayo basekungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la ngempela ngempela ke ngibona ukuthi isijuzile imvezele izinto ebengasazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enjwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni
1: Ngiyabonga manje ngishaye ukuba mprofesi.

0: sele o ovo ukudla njengobhontshisi nje singawuthi kodwa ngisebenzile ngavuleleka ukuthi ngihla yonke into
1: ubona ama-ansa
0: yeah
1: yabona iwaphele ngokhelo nasosele
2: Ewo benginama-arts uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngisisa phansi ngikhulukiswa ama-arts so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-arts nanokunye ukuthi ngiphasa u-left umhlangothi kodwa manje lo ngingaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza into so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi
3: Amen. Bekuthiwa ngingasalozitshiwo ukuthi ungabe ngisayidla ngishiye irayisi ngabe ngisayudla ngabe ngisakhuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-ethi ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarecover fithe emzimbeni
4: wasembusweniwamajola
3: ngendawo e-Transcorp and Peace
1: Okay, bamba kanjalo ungaphuma bamba sibonke kusho ukuthi ijo sikusize kanjani.
5: Mina ngimbatha. Ngithole ijuze kababa uSpiya. Yangisiza ya. Yangijabulisa lo umama wasekhaya. Ungajabule kahle. Aphinda futhi ngasizakala nomama. Phathaphatha isifuba. Kwakhona ukuthi isifuba sakhe sineyinteni ngeyingcolile kwakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iyinsizi emnyama lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo oqinile nje
1: uphuma
5: ngaphakathi ephalazi
1: nanayo ube yiphalaza noma yakubhekwa
5: kwakhukhulelo kwaphuma angafakeli ukuthi esifuni Yeah. Iloko esibonile ukuthi uyijuice. Wena masi siyakulandela. Usisizakala.
1: Amen. Ubaba usikwabo kunendaba.
5: Sibaba mnqawe.
1: Amnqawe.
5: Yeah.
1: Amen.
5: Amen.
4: Asizwa nejuice.
1: Kubayisamba.
4: Asitshele nejuice ukwenzeleni. Ijuice sasembusweni
6: hawu ijuice insize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngifeze ngikhathele nganide ngaphuza le juice hawu avela ngayisikhwishikhwishi nasisebenza kwasisebenzeka ngenzeka into ngakhuthanda
4: aw siyabonga wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni
7: ngasela ngizothenga ijuice ngayithenga ijuice ngafika endlini ngafuye ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi ngu-ice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
4: asiyabonga siyabonga
1: fanele ngokuqondanise nethongo lakho okuyilona eliphethe inhlanhla yakho ngokuqondanise nengelosi yakho okuyiyona ephethe into zakho ngokuqondanise nomsamo wakho wangampela lo msamo okuyiwona oqondene nawe ngokuqondanise nenhlanhla yakho ngokuqondanise nengcebo yakwenu ngokuqondanise nento owazalwa uyifumbethe

ngasakusebenze uyazi ukuthi umuntu nomuntu unenhlahla yakhe yokuzala kodwa manje inkinga izinto zakhe asiqondani mangikhuluma ngomaqondanisa uthulunge sokunye kulunge okunye ngoba kufanele izinto zakho siqondane uthulunge sokunye uqondane nokunye okuzolungiswa okunye uphinde uqondane nokunye futhi okuzolungiswa okunye umaqondanisa usebenza kanjani ngifuna ke ukuthi wenze nje ungalenze iphutha lokuthi ungawutholi umaqondanisa kakhulukazi nasezintweni ke nje osuke wayisebenzisa uyabona uthola ukuthi hayi ukuthi ezinye azikusebenzeli ukuthi inkinga lezi zinto aziqondane uyawuza umuntu esebuyela kumuntu ethi hayi akuqondananga athi hayi akuqondananga kushouthi umaqondanisa uyabona umuntu azizwe ukuthi usegezekile azizwe naye futhi abone ukuthi ayikhona ngisho abantu ngivumela phandle bayangithanda kodwa manje hayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebhizinisini lami izinto asihamba angiqondani nemali lalela ngifuna ukukuqondanisela mina uhambe uyosebenza ngikuqondanisele mina uganwe ngikuqondanisele mina uphakame ebhizinisini ma ngikhuluma ngomaqondanisa uhambe ibanga elide ukhona umuntu engimdinge ukuthi akehlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakho engifuna ukuqondanisa yayizo lento engisho thola ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondane nabameli sebenze konke akwaziwa ukuthi kodwa akuqondane lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala iLotto udlala uwamathimu wilo muntu uyabetha emathi akuqondane ngithi mina woza ngiqondanisele yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa ufaya ngisho umuntu athi hayi ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele mprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngiyokuqondanisela impela ngakutshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi yilokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha kuqondane ya uthotha ukuhamba kahle kodwa kuqondane nalokhu okufanele ukuba kuphumelelise uyabona noma ungathini izinto zakho uma ingaqondani isuke ingakaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane umaqondane ukuthi kulunge lokhu kulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye ulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula ngizokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nakho ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uleyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lonomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hhayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enzisa izinto zakho zikaqondani uyabona uthathe inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthathe esekugcineni uyise uyabona ziphambane izinto kodwa ubona ukuthi lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani heyi uyabona-ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza-ke kulensebenza.

0: Future Prophet DK Smear, Isahlulo Bisi, Gadlangadla, Matawuzeni, Inethulela, Ijuice Enamandla, Elapha Izifo Eziningi, Ezimbelesela, Ukubalwa Kuyo, Ushukela, Isibindi, Izinso, IBP, HIV, Kanye Nomdlavuzo Besilisa, Nowesifazane, Iyagoma, Ungangenwa Izifo Yini Mkhuhlane, Inkulu Lento, Thatha Eyakho, Ayinamngozi, Kanti Kuyaphileka, Siyatholakala Kuwo Wonke Amahhovisi Kamprofethi, Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, Kanye Nasethekwini, Futhi Siyakuphumelela, Uma Ukude, Ngemlilingwane, Ungashayela Lezi Nombolo, 079-6551-813, 079-6551-813, Okanye, 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282, Kube Umbuso Wodwa. Ngoba phezulu lomuntu lomuntu lenza uma kuthiwa akasekho nje siyovabelana semhlabeni ngoba ufuna ukugcina ukufundisithi evele begobela wakho ngeke
1: yabonga mfethu uma ubona nje mehluka hey babo sibiye sesindisa abantu abaningi baningi babo sibiye abantu esebavusile phela nje uNkulunkulu simbonga ngoba naye lamandla akusona wakhe kodwa wacela uNkulunkulu uNkulunkulu kuphela nje sidumisa uNkulunkulu ngobaba usibiya ngoba kubaba usibiya akekho amandla angancaba wekho abantu ababongayo baningi badlula iy'nwele zakho sesindisa abantu abaningi baba siyabonga
2: akuse yona ngiletholela lenivele kuwe umthwalo uma ngiqeda ukudla bevele kube umthwalo ndoba ingathi ngibambeke ngoba siyangibamba lento ngibamba la phansi kwamabeli kuba ngathi ngibamba nje ngesandla ngithi yazi nje vese ungaya ngikhuluka mamami hayi yabona uma ngithengele nenye hayi impela hayi uthi ngashongakoze ophela onyaka ngifuna ukuqamba mange vele kuze kuphele kuthi nje gole okoqo hayi ngeke ngiyakuzwa iphetha hayi akusenamandla akusenamandla kushayekile nje kahle kahle
1: Ngiyabonga sisi mangi ngokuthi umehluko uyawubona. Qhubeka nje sisi usebenze. Imali ayilutho kunempilo. Impilo ebalulekile ukuthi umuntu uyebona imali. Ethe imali, imali kanti imali ayizukumsiza ngalutho. Ukufa kusegazini. Ayekho umuntu ongagula. Sonke siyagula kuphela nje. Sesilokhu sibeke imbiba, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi, sibeke imbuzi. Kodwa okubalulekile impilo. Ngiyabonga sisi.

kodwana ke umaqondanisa umavula mfalini ngesokanto kuthiwa bebekuvalele kangakanani waqondaniselwa nje siyavuleka iinto zakho. Mna ngikhuluma ngomaqondanisa umavula mfaliwe. Hey, babona